Ambo makoni kandi akasa batami tuire tutie batami tuire tutie bali mungire kati bali mungire ne kati batamie na bali bomoloyo bifurie na linjire kati bali omukati batamie bali omukati batahia bala butembo boshie obo batheritori boshie omokongo yeshie nomo chihocho shie musate hano ni wenyu mwana wenyu yeserye ele miezi anemurira.

Tatakulua, tatakulua, tatakulwe, miyabuke, nine murire nje. Ye mumbere lwa tumba ne murira e. Papa mutunga ne murira e. Ero kumba ne murira e. Abanya kutembo boshiba ne murira e. Engoma batamye engoma kayende yetwe. Engoma batamye kayende yetwe. Ekongo yeshwe kayende yetwe. Ekongo kayende yetwe. Mukatutirachi batamye. Obuli chiro batamye lirai. Mukatutirachi batamye. Yesterje miziane moriri mae. Ane murunda yo kalio Ane murunda kalio lakini wanzira kalio wali uwene Serge mezi na yakeli achi Abana bewe ba Ane muriri mae Ane murunda yo kalio Ane murunda kalio lakini wanzira kalio wali uwene Serge mezi na yakeli achi Abana bewe ba Kandi wabili njira no mukati, wamejiro mukati kai watami siniliho. Wamejiro mukati kai watami siniliho. Wanziri wali uwene, wanzire wali uwene. Wanzire wali uwene watambie, wamejiro mukati kai.

0: babe.
1: Chikwangura ubiaho. Ubiaho tu. Anduka chikwangura asi chikwangura nikwanzire.
0: Merci.
1: Nikwanzire kutsebo chikwangura.
0: Uwe merci.
1: Meribangana nabisho bamuka lwano mundu achikwangura korona ye matasha byati.
0: Basi.
1: Aloru kesa ne pa bon. Chikwangura benenda ke.
0: Mwasi wene.
1: Okochi huo, sikuli mwenyejo, wangana nita na umunja chiniwe. Esinga inale ilo okoriti me yolo mbolo?
0: Ndiyo.
1: Watano. Ndiko mbele mitiaba na betu. Oyu wangana sata, ngana sata. Oyu nashiko kokochi huo, sikuli mwenyejo, ini ya sata, shia the problem. Wangana nita na umunja chiniwe. Alamu separati.

kabuto unde yon na musa. Bana masangala, mubu ya bumuana, anatavya talere, atini panye nini, mama ni panye nini, mama ayoyo. Kuluni wala kumbeka na masu mama na mulele. Kuluni wala kumbeka na masu mama na mulele. Kuluni wala kumbeka na masu mama na mulele. Kambale, mukere wa mwami, kolo esase, patiye vula mbakwa. Mangurusi kwa, kambiri kane kumbite.

Abieni Savo Mamba. Na wasalimu sana wasikizazi wote wa Radio Moto Butembo Beni. Ajinangu ni ite mtoto mpole. Ni le general Sinzo. Bana nitaka mtoto mpole Sinzo. Baya Sinzo mene bote. Baya Sinzo, Spera Sinzo. Babia swa Sinzo. Sinzo vya swa bari. Na kusalimu sana. Cheka hata kidogo mama vyaswa. Sante sana. Namona Flemo Paruenda na kaka. Bana mwitaka Charles na babake. Bana mwitaka. Nani? Naikalaka huko ngambo za Kisunga buta, busalia. Na musalimu sana. Sante sana na wasalimu sana. Batoto basha fika. Bana kia kula kubindu bindu. Kandiyo nichi. Aloni lobeloni nini?

0: na ninasalimia kushangaa jina lake Eliza na salimia wa mwisho na salimia milionere na Sinzomene.
1: Merci, zawadi yako ya kusalimia Sinzomene na milionere. Kamata zawadi yako, sema merci waliso.
0: Merci waliso.
1: Asasa rakoma. Zina kona?
0: Pitu.
1: Pitu habari ya Sinzo?
0: Nzuri.
1: Uko bien? Mama iko? Mutumie salamu zako.
0: Nasalimia mama jina lake Sesi. Nasalimia papa, nasalimia. Nasalimia mama. Nasalimia dabene, nasalimia mesije, nasalimia sana. Nasalimia Sinzomene, nasalimia milionera, nasalimia rafiki yangu wote wa kuraji wote mtembo.
1: Asa sana zawadi yako ya kasero, barakitaka kasero mutuba. Amokolo pine, double life pale ku batima ya nani. Kwenye najo naonekana, kila mtu mwenye nakujua tena sia. Haya kwa muda ya kusema tu kwenye unaikalaka. Lakini kila mtu mwenye najua kwenye pine ya double life. Sikasero mutuba. Najua najua. Habari? Ajinako nani?
0: Zael.
1: Unatoka pi Zaele?
0: Natoka Kitatu.
1: Tuma salamu zako Zaele.
0: Na salmia papa jina lake Auguste. Na salmia mama jina lake Eugenie. Na salmia mama leki jina lake Nat. Na salmia kaka jina lake Kalambake. Na salmia papa leki jina lake Auguste. Na salmia yompa jina lake Enoka. Na salmia Samela. Na salmia papa leki. Na salmia shanga. Na salmia yompa wakangotre. Na salmia wa mwisho. Na salimia warafiki wangu wote wa radio moto Butembo Beni.
1: Asante sana. Kamata zawadi yako. Ni yake nani bana mwita? Papa Pedelanido paka sasa. Sema merci papa Delanido.
0: Merci papa Delanido.
1: Aksa sana. Koma dada?
0: Bien.
1: Bana pita nani? Unatoka PGC. Tuma salamu. Kanga ni wapi? Aha, ngambo za Marera. Habari no dadangu.
0: Yeah.
1: Jinako nani? Jisi, eh? Habari ya kwenye kule hanga.
0: Yeah.
1: Merci. Salimia no dada Lisi.
0: Jisi.
1: Salimia no dada Jisi.
0: Nina salimia papa. Jina lake Wariso. Nina salimia mama. Jina lake Zawadi. Nina salimia Sokulu. Jina lake Kishindo. Nina salimia papale kijina lake Uzemina salmia. Papale kijina lake Jafete. Mina salmia Jiste. Mina salmia Jiste. Mina salmia.

0: ambaye nisome ujumbe DJ wangu. Huyo anasema tumeingia mubaraza la watoto. Baraza la watoto ni natoa salamu kwa papa Ngwere ba Stebote apereota twalite yote ba journaliste kama yote batoleka basi batoleka ya hapa wapi hapa ka sisi iko mie gracia vale vageni aliye stelu kutoka ista Itiba, kitiba kama wapi. Merci. Umetusalimia. Asante sana. Koma mama. Koma. Unatoka pi Daniela?
1: Natoka.
0: Daniela? Koma. Salimia ye mama Daniela.
1: Yeah.
0: Sema tunasalimia mamangu mie Daniela.
1: Salimia mama.
0: Mhm.
1: Salimia ta.
0: Mhm.
1: Salamia shukura. Salamia dada.
0: Merci na mwingine.
1: Salamia mama. Salamia
0: Zinzo meme. Merci. Dada, kama merci. Sawa. Na kigumba. Abundu. Kobe nebe itia, mwasha itakira.

0: mia dad, nasal mia yomba, nasal mia dad, nasal mia tati, nasal mia shukurani, nasal mia Josue, nasal mia Vane, nasal mia Christelle, nasal mia Pepe, kwa mwisho nasal mia rafiki yangu wote wa kizazi moto tena.
1: Na sasa na Vanessa, zawadi yako hapa mezani mwa Radio Moto. Butembo Beni, namuona nani?
0: Mia Vane, nasalimia Christelle, nasalimia Pepe. Kwa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa kizazi moto tena.
1: Na sasa na Vanessa, zawadi yako hapa mezani mwa Radio Moto. Butembo Beni, namuona nani?
0: Mia Vane, nasalimia Christelle, nasalimia Pepe. Kwa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa kizazi moto tena.
1: Na sasa na Vanessa, zawadi yako hapa mezani mwa Radio Moto. Butembo Beni, namuona nani?
2: Salmia, kaka jina lake Prese, na salmia, kaka jina lake kaka Ushindi, na salmia, tati jina lake Prese.
1: Wamwisho na mamangu.
2: Wamwisho na salmiwa rafiki yangu wote wa kurajio moto Butembo Beni. Na salmia tati jina lake Preciese.
1: Wamwisho na mamangu.
2: Wamwisho na salmiwa rafiki yangu wote wa kurajio moto Butembo Beni.
1: Anikona nani bana mutaka jile. Namona kwa ngambo za Buhendere, namona Makendru, namona bibi yake na nani? Bibi yake na bamwitaka nani? Basi Mokolo Shu pale, namsalimu sana pale mzee Bere vote, Buhendere vote. Kuendea pale mzee wangu Seve naye Chisande nyumba 10 za pale. Twende dichi. Ani normale. Ayo. Kama haucheze kulu wako. Joka. Ukitafuta nyama nzuri sana, nyama ya butamu, nyama ya teketeke. Afika pale Rwanda. Shepapa nani? namona kalanga kalanga buhoti. Apa Jose, habari kaka?
3: Mzuri.
1: Ajina yako nani kwe?
3: Israel.
1: Unatoka pino ta Israel?
3: Butembo.
1: Butembo? Butembo ni ya mingi. Israel?
3: Preza.
1: Unatoka Butembo? Ngambo za wapi?
3: Za Bushano.
1: Neno jina Bushano si alisikiaga basi. Merci. Israel salimia kwa mama.
3: Nasalimia mama jina lake Jili. Nasalimia papa na lake Desire. Nasalimia dada jina lake Lisi. Nasalimia kaka jina lake Prese. Nasalimia kaka jina lake Ushindi. Nasalimia marafiki yangu wote wa kurajio moto Butembo Beni.
1: Asante sana. Zawadi yako hii hapa mezani Anja ambia mzee Kalebu merci.
3: Mzee Kalebu merci.
1: Asante sana, chukua zawadi yako. Yoka. Habari shangazi.
3: Mzuri.
1: Unatoka wapi shanga?
3: Mehaki.
1: Na jina lako?
3: Gabriela.
1: Unatoka Mehaki Gabriela? Baba mama bikwai.
3: Huko
1: Biesada. Asalimia kwa mama Gabriela.
3: Nasalimia mama jina lake Jili. Nasalimia papa jina lake Desire. Nasalimia tati jina lake Especiose. Nasalimia kaka jina lake

ya veni matokeo eh. Eh, bofe wari so veni ngulo, papa Kalebo veni ngulo. Papa Kasero, Mutsuba, Pine, originale double life. Toleka.